di kwa china us detail sa internamento sa lingkali pa ak na kanaw anit ane Claudia Celia Utalicia kwa halang chik misha tingkam chok rebrin rapin urfin sumatin na kwa ninja akilal sa iskaba na kaya di sandalia sa rin rin yobini

Jesús. Mayal lalal Dios. Shakshoke posibles yalal. Hoy venin. Raok. Kachiklokones. Kalo si kieles. Abanan sa ito ng ito kagwe kawabiton ng kakisila chol. Ang kawakalo sa rimpuro lang siya ng kawakalo. Abanan mancho siya kwe kawakalo pere sa kate estoy viendo en Monte Alegre iskang mancho siya iskang tak echak naklimbise la Juana

Ayuda. Kumanes na klaona kabichi sa kaliatin. Sasabi siyang medyal. Arin sa ebla tiablak bichan nila yung sasa na kutun liatin man dyan. Aran sa kalkuan kumanes medyal. Kaman ang kachik parkuan li poktesing na ini bichang. Naksakal-sakal tak utung li atin li tajemang. Aman li kuah. Kaman na siya solo akompanya. Kyal na siya na siya biyakri baran rin aking ka. Rin aking ka ta tak utung na kyal chakiyok si bichang lekon. Kajas panak. Kajak li bichang chan kasut li tihok siya na niya. Barapan na nak jokat si ati nak si chaki kachak sugin ati nak jokin. Jap anak lain yung si at kisut lal kakwad. Ak jokin si kebala kwili si naso ni lain ut lis akob si klilikwak. Kasi kre nak tistik si rek asing kilikwam lincol re nak sasa di si elibis majal. Okan sekali bi komones arang kuangko aring kuangkin laes bar ni ke staliman tarak le laut sekal santigles le ka komonce kasika ke ali jo cek si bokok banu makze teklak ceklis mensa ke sali ka whatsapp banak le ka akhba aan jo ci angelak cekolin sali ka tiktok manya. Awa na ko ka na kung ka nakatok mo niyan. Lika kang ilao sa kalsang tiglis. Lao sa kalsang tiglis. Parkon lao. Mga galing. Sakal o kasala chiko manesh choko chikulag sali. Bele wana dere ko chi holti ka kere jueves na kanon sibli beach le nas ko shuno bayak sale ka pa bal ko manes len gani na mane ke kere tales ya bana bale ka komon ta bile ta tawe te kulak sa khalan chi kli pa bal manya o ka o chwana ka ka ai te sie bra mingile bli beach kamana chen chal re ilok sa chosha. Awanan kama siya kung chakle kanak ako sil nagtakulep sali Santa Iglesias. Aban sinche na bano kung angel utri kinaan sa kalra chaak sinche wami chan madyang utan chal komunis law chak kung angel yal maris kabi manyan aks kache nakrikinaan likawadyo singkano kosrabi. Ikaw ayos chen no nakajawa sa kuya o joko chak jawa singkil chan ro na kangelak likaw ayos maja chan ro na rile kaw ayos lika kuangik ko liralash kahol na wasot na kachela o na kuila o joko abeh chen na kanaus kewale lialal kahol beh ius matohada si kile kachopwa kaya libits lila Juan.

usnaktek e chakarin sali audio ando sa rin sa komputador na kabye chiklao. Maus ka na teres, kawakacho na teres, chanakin ka, nakatkapats, nakatkaholti ka, nakatyela ko si, hindi ko sila kawajos, nakabisya blakos. Amanan, kumanes, hokan ako, nakaholti ka, chirules, chikonilesh, lichot de kana, aran, pokbilesh, San Juan, tontem, chirules, sabado, kwaye, sa kwi onalre, leku. Aran sector kobang sector tontem aran kui bona leku na kuan ni chutu bang i aran sakal centro tontem aus ne kake akui se chole black tontem banak sali domingo yo kes ning angel San Juan tontem a an li komonil banjan skavali komonil San Juan tontem ut domingo kuan sakali chene ka komon aran yo kos na mesvaris le akach viernes Echalen kayo una de liakla. Uzmare tatsakwiyak lishiik nagtatkulak lat eku sawa no tatsakong miyak sa katyang. Nime kawadyo, tiyoko tisikaran eku sawa. Ut domingo, aan mare li ra, chiktakaki ako es panakaan sa kalishkuta. Mahaka na siya to, kulak ka nan manak. Takachachak li ra liakach. Oga na tukaran tontem, San Juan tontem, kolikatere ka na, manak tiyo isali sabado, kuibona de liaku, Aran sali centro, el sector Cobán, sector Tontem, el sector de Cana, ut jokana kui sali domingo, jarobre kalebal bokwile, naroj kuni que sa con sali sa hecho lejil a in. Como le shabanan kaut nak nakachena la arin sali kak angel, li nakachali, skobankil poyanam, hacer persona, chingomya. Shabana kui nakabano, Cristiano fanático, bachal kakui, nashkosla, nakli nashkeli santilu, aan chishkonil, aban aan kakui nashapli salibé. Uli santi iglesien, nabé, krikineblish kangele, los santos padres, bachal, nabé, krikineblish kaushle, bli obispo, bli kachekarin, nashkekoni atin shakshorin, bachal, li nashkenak, Li raila li chak kilal aan na kutuk relape rekulak stawalish ni makwal kon kilal li Dios chene kawa Monseñor Gerardi aran sakal bajal ut kaunang na change mana ko kan bajal mani tistaw kape jo karan bajal ut kaunang ka jay kunak lao kwan na kulak chiko li bis kakwi reli chosha ut li bis barkwi rahtos kawore si chiril barke ko kas kesin maka kakas chiris ing anakak rak mingkil Ut karuna kulman, manjal kwip kas kais enak sa kewe akwe, ut kuna kwe li na shike shana ke, ling koslarak nak sali santigles, tintaw silinchol. Ut moko aranta pe sintaw li silinchol, in mahe kwangil, in raup te singil sa spaj, kyal sin chana palto biyak chiruwe. Antyal. Madal na nakil na kachomi ko na klaoli kung gosa li Santa Iglesia siya na kaksokole. Kod lao chikan ka na ka na karuti siya naman o yak chiko aks kapi ka chipek aks kapi ka chiche ut aks kaches keres kata kobles ra ilan sa shmen. Marit ya shekan o yak li siya na ati anchi celular ay binis li. Utarin na ok li na siya li Jesus li na siya San Mateo Kukupchol sa lihun shkakal tok sa libeleb shkakal. Sa iblikutan na li Jesus kishtire ebli solom. Mokotis hunil tali na tiyo kwe kakwa, kakwa, taok ta sa lishnima kwal kwang kilal. Taok man linas panu li lindyoks lintyukwa. Linas panu li karunarak lintyukwa. Abanan, aan likuan sa chusha. Saib likutan na anchen, nabal de chokwe, kakwa, kakwa. May katabi siyo atinak, sakaba, askisi, nabal isakak, musikik, sakaba. Abanan, skabano, chak nabal, sachbach olek, sakaba. Aout le, lain te binche, sakal sach na kruchen, mahonso tinawo meru. Elengkes chiku, La esak panum mausilal. Oh. Chandu na tindak li Jesus. Chandu na nangal kwan sut ko chukwa

0: lao michal na tanev ya kli kache na kache ne ay to ko plu meche che se se ko kalung kil karu cho ko sku bang kilaran ha chana la ko ye ani to skulak chinum tak sa kaben banak cho ko chi michal da tanek bayak banak aks ka ko za nak ing ras na ka ole Jesus tik na che Ogana kwi na chenka ho kakes les mo klebal kamenat na us lirish o lisa chu chen majal utko kangu chek na chena kwan majal moko chis khonil tali na chyo kakwa kakwa kwe abanan ta kail chek na che chis khonil ani na rabili kwatin o na roksi aan chan chan khonli kwing Litik, liskaus, lisnalep, geoks kaule singi khoni ro chotsa spen li pek. Abana kichash metseuli palau kichali katsutik, kichali butia abanan maka kiskul. Manyas panak kohko chichabil. Abanan lihunchik, manya. Anjan janak kwele kwing li maka asnalep kauts panak Iskubli rochot sa shpen li samayi. O nakichash metseu li palaw, kichali kaksuti, kichali hap, kichal tishkunil, abanan kishkam li rochot oso li rochot saran mat chikistaw chan maja. Abanan utkoka nakishrak li atinak li Jesus chikamain. Abanan li ep li tenamit Malakli poyanam, malakli kristiano li konge balan ne kesas sa cholchan runa tsolo kawa Jesus. Banak nak utuk sakal rikin kwang kilal utingka kamae blah fariseo. Arang kwang komunis. Eh? Oganak es komon. Arin din yung isya baling. Eh, ban. Atin iske kawin kaninaw. Binyan ko a sinkoleda mo ko a kwanta yung shik mo eh. Kut na mare kama ni Jen in tihok mare ni atin nak pura manan kama joko ra mingkil mukutsis konil tali tacho kwe kakwa kakwa taok pan salis ni makwal taok pan li nas panu li karunin kie li lain ut karunas kie li Jesus ustanang aing kuksing i kuyuk Ut kong kace, ut kama ane kace, ut kisal biak rike ni kisele kawa china in banyak. Jazas kawa kie kam biak ni cina ati anci, na bal kese cikuis. Kenes pum jiru cok, jal kumones. Mare moko anda jal kong kace, na kase kan ni cina kang, olo kuang ko citi kong lak. Pura panak, mare kucik kong kace, haru kuang koran, kuanak. Mare Cunju koran jaman ni katibel muka kuanda, malik kakau muka kuanda. Uci dia yang kaji asis haling kau jengka. Panak laat kila kau sekuanda ran cencanak kaji kelening kan nau mangge keretal. Kaji laat kuang kataran la kau estas konsentral jengep. Mas sa coko bagu sa eli radio malak sa coko bagu utekana joli radio ut kau sejabli radio. Apan lahat ako ilang. Pura pa na nang kasikere na sa kusibak siya, sat ka na rin, utsat siya ko matiyos siya lira, sat ka na siya ilang. Madya? Sat kwar, sat ilang, madya? To kama na kima na moko, moko sakita sa atyo, likaru, likarus, joche kang, manak lakaus, aan ilang. Ko ka na ako isarati ni kawalios. Lakaus, aan siksyabing. Ut karusya ka na mokotyokat lila kausan an lila mingkil utyokat silbal hunghung li atin kajak li hunghung li atin ni nasya li hun unak lahat sulo panel tatok si sana risingkil si kwayak la atis kumon mare anstawru hochan ru jos jebal anakon la at tatok si kaulak si risaan mo niya asim mugo akil tatasok si sponili atin Kung sukul, kuip sukul, lakwitasok, utantahe kasi. Ut kamadyo ko, ramingkil, ani, linas, panu, likwatin, chanay Jesus. Queen ka chen chan li queen chen li a la en sin kib li ko cho se achen aus ro cho chi re ni ma sa sa mai chal is ka kwili me tse li buti ha li ka su ti o tarana o kuchik li jo go si bal kwan ak la o gaik anak ak ak kwan go sa cho sha li ka kya la o lak pavanel ni ka kosta nak ak kwan go sa cho sha mi kya na pa to biak chiku ak ak so ok si atin na kunya Pues tenga que querer tan a todos cuan cosas pena roche chocho. Linka ni nao mana palke manigesh atin na kriyan ng kachekel Christian. Pero wana linin atin na panak ng keretan na pali kachekel Christian. Mas na kuan e chutubang i na kuan atin na kriyan ng kuan sa siyang kaya. Buta ni kesh che. Usta chan na sakli kismal. Usta at mare jogo chik. Japan toh kuan makin kachu ami. O kanak ek no ko atinak chingab. Ek no ko atinak chumanak usta akyo ko chishik. Por toh kanak kuy makin na kacho ami. Utko kanak ek wang ko. Utko kanak kuy na kachela ko manish. Salipawal mare kako sinak tatok shjebal kamain laklang eh. Abaning kaganaw toh kwan ikutan wajal. Bakwa e maki kuang kilche mo kwe to pal puro angel kuang ache la uno ko kuang sa siyang chekel Christian no ko atinak sa siyang chekel Christian sa jishoni li ka kres gu ka uch manak angel te katsol heb li ka uch sa li hong hong toro li li che kuang hik li po yan na renak che kokan li ta kache chol cho wala wala wala kwe kakwe che na koko sa hul ut kamas kache na kapika nakapika le kas kisin chinga na keka us o chisa nta keka una ko ya o choke chis konil como nes linekan chanchan de kuina aran na rake chis konil maya o troje se balmo ko chis konil tal y tiske ko e kakwa kakwa ta oxal sni ma kwal kwan kilan ut kama jogo jakra mingil mo ko ho takesh Les mokle bal kamena ka khochna sel chidish a uchi sa chu na bali ka uslag na che ut Jesus mo gona ona la ona ka che jo ko chik sa shnom se Jesus por max ka chu no ya ke chano na ka uslag le Jesus kwan es la filosofia de Jesus chengo ya par kwan le lis ka us le Jesus chirish le chka chu kwa Dios maña utana ani na skos ke kin jaman la o na cha ko che kostawal Abana narang wang ko biyak siris li kaus. Anak ko na rin na karake biyak siris li atinag sa kerchi sa agrelibis sa kasti. Majal abana nagoosik sa lika ilawal kasal.
1: 21 horas con 21 minutos.
2: Puto na kasyakib si kausla kamano.
3: Ay, yo sa lukyo, kins kauslang gil. Martin Tau, uniforme, rep, lakbatsunel, reto o kinsa kampyonato.
2: Ay, amano, mag-auslak na rahaan. Parchis honil di tagwag sa Serida Fiat de Surutlan, sa shkap oha sa Convento Santo Domingo de Guzmán, Copan.
3: Sa kalsi, kil na ganawat isk, nakta na gatsolok chak.
2: Chityala kakwi. Aran na kasyakib, uniforme, lakbatsunel, kamisola, etalil chiru player, mantas vinilicas, gabachas, banderas, gorros, lapiceros, Juan Chixcomón.
3: Ulani Marfoconsali 79513142. Ut WhatsApp 40514739.
4: Serigrafía Tezurlán. Todo mundo de diseño y color.
5: Papá es aquel hombre llamado por mamá. Mi vida, amor, marido, esposo, viejo. El que manda. El que sabe. O simplemente.

0: Ему шатали мак, чирули мак подиос, копти чулиш кускит. Шима копчин кауш, шима копч куати, шима копчин ани. Копти шима кош.
1: Нарин кац кашим папа. Учи нак ним лимак, чиришениц ама чиру калок лахна Санта Мария. Хунелик туреш, чурели ангел, чурели сан, хоки чулиш кускит, инре нак чатия вали хакуа са имбен, хоканта шак. Батио шакет хакуа. Chiru shaklilok lakona la inat kanimah kwal Diyos. Nakapantyo siya shakchakwe chaku, nakso sa kawin sila kilop alat kakwa. Nakakagwitik lilok lakutan chikil, rikin li kilop arik ili kamusik at kakwa, pantyo shakwe. Rikin laku sila lat kanimah kwal Diyos, shpanak la atak e chareli chusha liru chichoch at kakwa. At rikin la chob disyom at kanimah kwal Diyos na kililok lak tulok lak taat kakwa marki na kibli kukshul. Nas okti sa kawing dilok lak kuta na yung biyernes na ki okak kuchip antiyushin kat kakwa matuko at chikla o likwan likat yu amat kakwa angel lak kuyeru na kap antiyushin kuchish kunili o sila li na kapano silikat yu amat kakwa. At rin at kanimah kwal Diyos. O kuchish kutsbal lalok lak atin rikin em lako lalak ako lite abing gratin ni makwal Diyos tik ako kebis chol chira pinkil chish kuni di parkwan li nakat atin na kuy at kakwa ako kanat ka ni makwal Diyos rikin na kuy di lok lak atin na in di choko chira pinkil chiro likutan santi doming at kakwa Jesus antyo siya kuy rikish ni malako silal rikish ni malaraw mat kakwa antyo siya likat yu am o chakuy siya sa chakuy likamak at kakwa Marek arulin ako makilo, kuy rik ilikatin, rik ikilopal, rik ilikashikatin Diyos, kakwa Jesus. Abananat kakwa, mukunarakta na siya nakarantarakto ka na, aking kaabanat kakwa, nakakwakwalish kalpalikat yu amat kanimak kwal Diyos. Churo ililok lakonal, linakanunsili, nakakashat kakwa, bantyo siya kuy rik ishni malaku silal, at santil musik ek, cho ating akwi, cho nating atis, bukti singgila, cho bili silal, shpanak maka ako nakwa tintinje, aam alina el, chakri, Rikin likakwa ako kanat kanimak kwal Diyos. Ana inins ama chaku sa shkawa. Lakon siya alal aan likakwa Jesu Christ ako kanta siya. O sa shkaskits in juru lilok lakon alain. Parkwi nak. Likakwa na shketak likat yu am. Ako kanak kwi la ish likwang katkish sa likong kapal. At rikin na inak kwi naguruan chik ulong at nakakotsak kwi di shkaprakali ratin likakwa Diyos litio ko chira bingki litiro likutan santi doming tiyo chichal chiku shpanak chikakunilo narak likakwa nagtawulak kachutukip chira bingki shpanak likakwa nagoos tsol shpanak likakwa aandin na ako ke utanak kwi li na ako kre likat yu am shpanak anak e chare chushkuni likat yu am kukanak chiro lulok lakon alain Hag-e-akritan, lishkaprakaliratin likakwa Diyos. Linakataw sa ish. Linakataw sa likwakip. Nakatikip rilpal sa lioship, tok sa likayip. Nakatikip gudjik rilpal tok sa likwasakip. Tok sa likun lahu rakal. O kanak, kapiyak lishlok lak atin likakwa Diyos. Linakatawak kisa shuli kwa San Pablo Reb lak Romanos. Kabiyak sa komunil, lirashkap rakaliratin likakwa Diyos. Eskwas kwitin, malak ing a nekinaw nak lihok ial, kubenak kaha. Sa shkawa li Kristo Jesus, Kech kamik aan nakskube kaha. Sa iskawa liskubik kaha. Kech mukik li Krist sa liskamik. Renak kama li Krist kikwaklisik wichik chichotyo sa iskyankep li kamenak. Shpanak nim shkwankil li chukwabek. Hokan akwi lao chukwang sa akatyuam. Kinoko sungkwang krikin li Kris sa shkawa. Kung kam ko likishkul, aan sungkwang ko akwi rikin aan sa lishkwak likik. Chityo diyo. Sach kuklihik tiyoyo nakanaw nak linakteril tiyam kikek tiro krus ruchbe nak kwidi krist renak chisache skwankil likamenakil na lep ut ink achik tok angelak tiro mak chinay kuyak chinsach kuyakarin Kui so kam kuchben li Christ nakapa nak jojo ko kui kuchben aan nakanaw nak li Christ kwa kli genak chi jojo sa sian kep li kamenak ma ho etik ta kam ut li kam kama a chik skwan kil sa sben nak li kam ki kam chiru li mak chi hun kwa kha a ut anak kwan Yo, utre li Dios nak yo. Jo kanak kwi la es cherek ahak nak kamenakesh cheru limak ut yo kesh chokre li Dios sashk aba li Cristo Jesus raten li Dios antios re li Dios. Jo kanak cheru li lok lakona la in akshkapilish kaprakali raten li kakwa Dios. Kwa khunak li khapich li tiyo kochish kam asale khun kapal chi khunilesh li kharup akhkwi li tiyo kesh cha bingre li cha bil isila la in li nakwang kulak.

Jesus. Nak skube li kaha naranas jekej kamik li kagwa. Spanak out. Spanak aranak kwe sach kwan gila li mag nakso nak skube li kaha chikahunilo. Naranas jenak li kagwa. Sask awali skube li kaha kechmuki kakwi li Kristo. Sask awak kwe kamik renak kama li Kristo ki. Kikuaklisik chitio Dios es chanqeb likamenak chanlikwa San Pablo. O kanakwila o chikajunilo nakskubeli kaha chikajunilo narahnashtienak kuankochik sa eskutanzaqen likakwa Jesus. Arkwi nakskubeli kaha narahnashtienak magachis kuankilak chiklimak aranshpanak aranshoch ahoblisik sa eskawa likakwa Jesus. Shpanak likwa Jesus kikuaklik chitio Dios apanan narah nashtiana kwanchi kajunilo ak kwaklisim ilochik chitio tio pechal sashk awal shkupik li kaha chikajunilo shpana anak lishkwankilali mag mag arachik salikatyo ambe chal shpanak aran sachpilchik lishkwankilali mag narah nashtiana likawa San Pablo kwi anak kwi lishkultikachak rik inepe epchak litenamit romanos Maink ane ke nau cha anak kub enak chikan li kaha sashk awali Kristo Jesus cha. Narah nashtiana kwan chikahuni lo, hun sut chik, linuko ratina li ratin li kakwa diosa in, maresh satsakach o li kaku biha, maresh kwan chik nakla o, nuko ok chik chishk ebal chik li inka kreru li inka usa li katyu am shpanak ak kub enak chik li kaha ak chakha bisim ilo chik sashk awa shkik eli Kristo Jesus. Apanan, shpanak li kaha kwa nuko shk amak kwi sali sun kwang rik in li ralal aan li Kristo Jesus. Sashk awa akun kam kho kishk ul aan narah nak sun kwang ko sali sun kwang rik in li kaha kwa narah nash tiyanak Ink archik to pek ho nakakip anak kwan jal kakunis kip. Narak panli kakwa anak aan kwan ko sa liskutan sa keng. Shpanak nakak ereta lanak kwan ture likutan kwan kwan kwi anak kwan. Shpanak joli ning e arin sa likatin na mit San Pedro karcha. Apanan karun narak sa likat yu amanak kwan narak naklaot kakol kip chiruan. Shpanak chikakunilo. Kwan ko chik sa liskutan sa keng li kakwa Jesu Christ rik inak kwi li shkubik li kaha. Shpanak chik kakunilo. Mugo narak tanas tiyanak. Tiyalak parak chik to shik khek. Tiyalak parak chik kak amrak chik li kok li kok. Shpanak kwan li kok li kok shk li kakwa mugo re tanak. To shk amta sa khalan chik li katiyak ko khalan chik li beh. Inka. Apanan sa shk awa li shkutan sa keng li kakwa Jesu li kwan sa li katyu am. Aanaan narah nashtyanak karut ka panu. Tentonak tkak angela. Tentonak lao tkanaw parkwang libe ut parkwang kakwi libe ling kaus. Shpanak likakwa ak shor sungkwang kok rikin likakwa Jesu Christ. Sa ishkawa akun liralali likakwa. Shpanak likakwa Jesus kwak lihenak chityo nakanaw naklao chika kunilo pechal nak naklikakwa aan shosk am kochpen li Kristo nakapap nak tiyo kwa kwi kochpen aan nakanaw nak li Kristo Jesus kwa klikanak tiyo tiyo sa chanjeb li kamenak karun narak likakwa Jesus anak kwan sila tiyo am salin tiyo am salika tiyo am chika kunilo apanan nakshkubek li kaha Shoshk amak kwi sa akun liskutan sa keng likakwa Jesus. Shpanak narakaan likakwa akunilikak kwi sa akun lihonalak kwi nak. To kang chika kunilo, nakanaw nakup enak likaha. Narak nak likakwa Jesus, ko nak shkwakli, chityo-tyo likakwa Jesus sa ischangkep likamenak. Ut anak kwi rakum likakwa sa likatyo amanak kwan chika kunilo. Karut kapano. Angeliru nak la akwit kan na akwit beri singgi likat yu am. Renak sa akun lional nak tokam. Utin ko nak shkwakli chityo jo likakwa Jesus. Ut ko kan akwit nak tokwakli akwit chityo jo chikakunilo. Apanan kwi la akwit kan na shk angelan ki liru likakubi ha li

Siyan nila bingil ko mani sa kwan ko na kwan siya kulon kong kutan takaling ka siya kwan manak siya oke tsak kubang kil oke tsak sa chabi lo blessing kil kakanaw ka si Cruz espano tsak tokaran sa liplang ta chanaran kwan sa stepal shmisi kalir radio abanan kwaye ko rikilimarin ba orkesta sa liye kuwain ko manis. Ninke naval na bay sa ile chorut man tiyo na ka koko ne ke tiyo ni le kay kangel baya labanan ko ye ko abanan na ka ke sile chol che hungungal ut le tiyo li ninke San Pedro kacha ut yo akwirin sa le katinamit ko ban.